Ayy, kata mo right. Banya abu na magihit. Fazibu argi, jibu droga dimi. Amundu. Ami jasta grabar, eka pouk fed ki jibu fram. Banya kami.